0: transformer man man ko empalé won
1: dama ko daan foyé rek ki dama ko def dara
2: mané doyna la won fa yeen ñaar yi suma office légui ni ganna bi nga xamné déglu na gaay ñom ñaar yépp ku nekk explain dama mujjé console team bi té waxtaan nañ ci ñu nañ ci a conclusion waye dañ ko di necessary ni case bi ni fokk ñu escalate fokk mu dem to another level meaning the regional education directorate dañ ko say involve fokk ñu bolé ko ci amul no way bo xamné ni buñ ko ci mëna bolé so fu mu nekk ni amatu dara lo xamné ni mëna ko sé wax wala def waye pour prepare su ko défé ñu mëna meet director explain about the nature of this matter
3: Mr. Yay, man sax ma ngi don xalaté wa so ma maye bu ko défé ñu wax xalé bu jigen bi mu o yaay ma ko fam yépp ñu ñëw ci school bi bala school bi
2: légui ma luma def moy dina dem ci parents contacts yi ni and dina call parents ami su ko défé ñom ñu téw bala ñoo wacha school inshallah wa lolu mom it's okay yeah Mustafa, please demand the staff room, okay? You're just talking to them. I'll speak to you later. Some more has appearance, okay? Just calm down, okay? During the just sit there while Lian definitely not referred. Why she to the school? Dina apologize. Bubaha, baha, baha. That tell me mom never put in trouble. Waye nak ma yegal len ni case bi ni dina ci taxaw luñ mun numa waxe yow ni sa director of regional education yegal nañ ko ko te dina ci jël mat wayam yu mat wa
4: lolu nak dalal la xel di content ci li nga leralé mbir ni nda du lolu
5: bu nga sax ak ci waxtu buñ ko yele
4: affaire ci nahari nañu torop motax dañ bugga ko dege bu taxaw suñ doom yu digeene dañ wara am karange ak xel bu dal say bu nekké ci school bi
5: tay bu ñu wax suñ doom fa ele ñu na ko kene ko da fa jot na fu li xam ni nopi bi ñu nopi ni ñu jëm ci wax na suñ doom dañ wara am jàng am karange ci ñu gal
2: li ngeen wax ni yëpp digal te li ngeen wax lu leer ndax te xalé jigeen yi ak xalé yi nga xamné sax ñun ñuy dem school sax ñun ñëpp li ñu jàngé yëpp wara am karang bi paré sen xel warna dal té ñun di neñ make sure li yëpp dina am té sen xel na dal ndax té li duñ ko bayyi mu nekk lu ndaw lepp luñ ci mu dinañ ko ci def su bobu di ngeen gis dëgg fu mu fétu
5: da nga bu ngeen sax ba a doon na lo xamné mu na
2: dal jëri jëri
4: jëri sama ñu ngeen dal
6: jere ngeen jëf ci xibaar bi nga xamne indi nañ ko fi suma west di wax ne mbir mi gannaaw biñ ko sayto ba nopi jël nañ ci ay ndabal ndabal yiñ ci jël nak moy Mustafa mo dinañ ko dakk gu mu togu gu keur ba kërak mu ñu sayto parole bi ba xam fu ñu fi jox lolu ñu ngi leen di xamal na seen xel dal bu baax baax ci mbir mi inshallah ñu taxaw bu baax baax
2: jërëjëf direct lepp lo xamné ni dafa aju ci karangé xalé yi ni ci sen place ci jàng yi dinañ ci taxaw luñ mu té dinañ make sure né sen xel dina dal ba paré place bobu fu bor la mo nekk pour xalé yi difa jàngé wa lolu mom na sen xel dal wa
4: wa Mr. Ndjay direct dégg na len bu baax way man ba légui ben cadeau bi rek lay nekk di wax lolu moy déggal lañ soxla pour son dom bu jigen
6: na sen xer dal ndax deug mom dina ci am ndax mbir mi yegg na fi nga xamne mom moy ci loxo police
2: be pare mom ci ñi nga xamne ño nekk gender and welfare unit bi ñoñu nonu ñoy seetu lepp lo xamne dafa aju ci problème yi xalé yi nga xamne ñu gey dem school rawatina xalé jigen ak crime yi nga xamne ni la mel te ñoñu taxawuñ ci taxaway bu ndaw lepp lo xamne deug la dinañ ko doxal motax manelene so len tedde ne rawlen te xamne fu diga wara jaar dina fa jaar inshallah
5: li ma am pour wax rek moy ñi nga xamantene ñoy wadi suñu doomi jigeen bu gëna fi ñoo jàngé dañ fa am karangé
0: té muy dégga té muy dégga
5: ndax karangé la ñepp soxla bo dégg yaay sa xel di dal fekk sa doom mu ngi am karangé té li ñuy noppé dafa jot nak ñu wax ci waaw di leen jaajeufel nak ci seen taxaway prof
6: jëre jëf ñu daal mi ngi jëgël bu baax ñoo na li mom ci bitt na prof
2: waaw
6: way na ngeen inshallah
2: inshallah
6: jëre ngeen jëf ci seen taxaway
7: Sexual and gender-based violence moy bepp xétu torox tangé buñ tek ci kaw benen nit ndik niou doole bi nek diganté goor ak jigen bokana ci xétu torox tangé yi teddo ak nit ci forcé di doré tek nit ki naxar lu melni diko saga ak wax lu koy tital tek nit ki torox tangé ci mbirum xaliss ak kom kom ak yeneeni xétu metit yu melni xarafal xalé yu jigen yi ak télésé torox tangé yi di yaha ak ak yelle fi doomi adama yi dañ dé xew fu nek dibi ci kër gi suñ dekk way yi dem be ci beureubu jangukay kon nak buñ nopi nañ ekiti suñ baat nañ di jotali hotel 1229 ci line bu mundi nek te do ci fay dara mun nga jotali yit ci mbota yu seyto sama akhi xale yi community child protection committees ci police bi ci bunda yuñ ubi ngir jappale ñuy janku wante ak jafé jafé yi muy one stop centers social welfare ak yenen mbota yu seyto yar ñi yaaka ak ak yelle fi the multidisciplinary facilitation teams kon na ñepp jël taxaway bokk xex torox tangé yi

salam alaykum bokku deglu kat yi ñu ngi leen nuyu ku nekk ci yeen ci turam ak ci santam di leen wax dal leen ak jamm ci seen programme stop suffering mu doon programme bi nga xamantene mbokk yi universal church mo leen ko andil e muy xew besu monday bu jot wednesday ak friday 10 pm manam fukki waxtu ci guddigi rawatina besu samedi saturday ci waxtu 9:30 ci suba si mu don programme bi ngeen xamantene danaka ken doto ko present ken doto ko presenter parce que donna programme bi nga xamantene ñu bari xamnañ liko taxa jog pour yow mi nga xamantene yaangi soga deglu programme bi wala yaglo diko deglu ñu ngi delu ci wat mbokk yi dila dektal li nga xamantene mom moy solution ci sa dundu jafé jafé yi ngay jankontel li nga xamantene yaang koy wut ay at ak lu mu meunta doon lo xamantene nit mënu lako jox e yalla kesse mo lako meuna jox mbokk yi universal lola lay andil yow mi nga xamantene dem nga bay bank say loxo manam dem nga ba fold sa arms dem nga ba bank say loxo e dem nga ba gematulone li nga bëgg nonu wala li nga soxla mënu lako jot lu ci melni wër gu yaram lu ci melni nga tagato ak rab bi lay sonal lu ci melni nga nelaw ba doyal nga yew nga contane xamne nelaw nga bu bax lu ci melni nga am jamm fi nga dekk ndaxte tay ñu bari ñu ngi ci kër bo xamantene ñom seen bop mënu ñu fa am jamm mën nga tabax kër nga dem jëli ji soxna

0: sunu yalla
1: wa alaykum salam
0: ma indi nuyu kenn ku ne ak turam ak sante
1: ñu ngi lay fay bu baaxa baax
0: sama sédé nak doon na sédé bu doy war bu metti mais nak bala may commencé sédé bi day am luma leen wax ba paré
1: ay ja
0: ndax ku joggé sa kër di ñew fi pour man du passé ak pass rek nga am dé ku ñew fi amna lu la fi taxa ñew ngeen démé seen ngëm am fulla ci seen bop baña diglu ñi ci ginaaw
1: way
0: ñi ñew ku leen diglu do ñoo
1: way
0: ci fi yalla rek mo fi nek ndax man luma dundati rek bonus lay dund ni fi ma taxaw ni bonus lay dund bonus
1: manam bonus
0: bonus lay
1: dund ya
0: wa bonus lay dund man
1: neysan
0: ndax ñaar fukki at ak ñaar du ñaar fukki fan ak ñaar
1: ñaar fukki at
0: ak ñaar deux ba legi yalla rek motax may wax
1: acha
0: kon leer
1: mo len waxon mo
0: ngi kon leer na
1: di nga gis ñuko xam
0: kon kuma xol bu ñeuk ak legi da nga nan ki du mom ndax setan lek buma lekkan ci xew dag ni ndawal tuti bisabu lawbe 2001 ba na gën ci
1: kan mo xam
0: bisabu lawbe yi fi xewon 2001
1: yoy xale xamuñu ko de man sa xawuma lool mom la ko degg
0: ma dag ci ni ci yedd
1: degulé bu baaxa ba
0: defal nañ ma livre ndawal ci sama bir ma livre ndawal
1: sonas dang ko xam
0: dama ta dala
1: ndissa ok
0: leg livre ndawal
1: kene ko mu egali waw
0: ndawal ci sama bir kani xeñ loko bëgg xana boko jëlé da ngay def ni rek tégaat ko
1: waw
0: mais di nga jël doomu kani bu won ak gajjan bi yépp sa bir muy
1: dëd lolu kay
0: doomu kani bu jël 100 francs la la wax ci sama bir man muy tëmb juroom ben dagu yeet di ko lek ci xew lol xana bo xifan temere ak sax do ko lek mu nek ci sama bir bi yara jëndal na sama tabax sama kër jaay na ko 3,500,000 man mi taxat waxe jënduma ci dal ci ra yow kër ga xam nga fa yow
1: manam am sa kër

0: ko jëndal sama bop tabax ko def ci poulailler di ci jaay ay ginar jaay na ko 3,500,000
1: ngir fajoko
0: ngir sama yaan
1: te dama ko ngay jëndo ci dal sax
0: dal 1000 francs jëndumako sama auto jugé daru bima koy wo téléphone niko fo nek mun ma ngi ko rasma man ko bo wacce ñun bul yabat mun ni lan la mer man ko dama koy jaay mun ni lutax man ko wéro gën auto
1: ma jël auto bi aussi
0: ma jël auto bi jaay ko fajoko gisuma tan or mun na tibb sama ñaar loxo yi soti or man
1: maam da nga dafa bari won bo mun
0: ko bari ba mun ma tibb soti tibat soti amna ño xam buñu amé xew dañu ñëw ab mama abal leen wala ñun ma foko jëndé man leen sama teug or mom ben la rek
1: xam ngeen ko santi yalla
0: ok
1: legui mayle ma tout rek
0: yaay rek bu
1: ba waw
0: ma jaay or yo fajo ci gisuma tan dem na ci ben se fay ko mu ne mu setal ma ni ma yow soxna ci lek bu bon nga lek man ko wa lol de amna mu ne dag may fay 35,000 ak ben bay ca bo fekk na xaas bi yep jeex na sa lol sa dama ko lijeenti
1: manam lijeet manam yow ala bi nga yoron yep dem na ba sey ci sa yarab bi
0: lepp jeex
1: te tanewul
0: te tanewul legui bi wax jele bay bobu
1: dem ci maman
0: dem ci maman bi fayale ko 35,000 jeund tieb ak yep yanu ko ci sama bop te fekk
1: manam bay
0: jeex na
1: tieb
0: bobu sama biir baangi tolni mo waral li ba leg tam na muru.

et ci situation bobu la nekone khalatal ku dundu lu mel nonu lu mat 22 years ñaar fukki at ak ñaar ngay tim manam ay bammel ngay ñé nit yi nga xamantene ñu ngi ci bir bammel bi teud manam ngay jema ngay xol manam nga leni xolé comme ñom ñola gën dal ñola gën dundu ñom at least ñom ñi ngi noppaleku mais yow yaangi dundu waye dundu bi ngay dundu nonu dé sax mo la ko gënal xolal choono nit fa la mëna yobbu nit ki lé mais kaddu yalla mu ngi jangal ben mbir bo xolé ci kaddu yalla ci téré psalm chapter 4 verse 8 xolal li fa kaddu yalla wax mune psalm chapter 4 verse 8 mune I will both lie down in peace and sleep mune dina tedd ci jamm ba pare nelaw dina tedd te nelaw ci jamm mune for you alone o lord make me dwell in safety ndax yow kenn yow kesse yow yalla ya may dekkal ci karange ya may dekkal ci protection manam yow kesse ya ma meuna ar ya ma meuna jappale ya ma meuna sam e ñata ni tay ji ni li ni munuñu ko wax munuñu wax ne damay teud te nelaw ci jamm teud rek nelaw ci jamm ndax yow yalla ya ma dekkal ci karange est ce que bo teude di nga nelaw hayna amna lu nekk di la sonal waxtu bi motax ta ngay gis ñu bari ño xamantene goudi du len meuna fekk sen keur parce que buñu teude duñ nelaw da ngay gis ño xamantene pour ñu am mbecté touti mbecté faaw ñu genn dem ci club nga dem bégué nani sangara tour pour nga xawa am touti mbecté ni dal waye bo teude do meuna nelaw nga yewat ak ay beut yu xonku cior e nonu ngay dundé nga def ko ben at ñaari at ñetti at da ngay dem ba ci kanam yow da ngay tok nga xolaat sa dund nga né est-ce que man ni la wara mel hayna am sa bugo won mel nonu bu ñëkkon yaangi don xalaat yaangi amone ay project mais ndax amna lu xamantene mom mo xew ci sa bir dundu nga ñak say wayjur say waakar gënele ci kër gi ak yeneen problème yoy jankontel nga don mak jang ba am say diplôme waye mënu lo liggéey fenn mu don lo xamantene gatché bu reuy la yene sa da ngay gis ay student yo xamantene buñu nekké school dañ don jang bu baax dañ don am ay marks yu baax mais tay ji ngeen balma ci kaddu gi amuñu liggéey lan motax parce que da ngay gis né nit ki dundam leppama teju buntu yepp teju yow mi nga xamantene yaangi deglu yaangi nek ci situation bu mel non wala jang nga ba am ay marks yu baax am ay mbir yu baax manam ngay jang di gor gor ngay nek ci sa classe nek ci student yo xamantene ño gëna jang ño gëna xarañ mais pour nga am liggey sax problème bu mag la yene say da ngay mujjé dem nga dem liggey maçon bay dey ñu lay fay nga dem liggey carpenter nekul ne liggey yoyu liggey yu bon la dedet mais li ma bëgg wax fofu moy jango won pour liggey bobu nonu lenen mo taxone nga jang yow sey beut fu sore nga ko tegon mais tay ji ni ñak pexé taxna ngay def li nga xamantene du lolou nga bëggon def liggey maçon liggey carpenter ak yenen ak yenen liggey bu bax la liggey bu lew la liggey bu bax la té amna ño xamantene tedd nañ ci manam am nañ ci mais yow jango won pour lolou kon yow mi nga xamantene ak may deglu amé febar rab di la sonal kaddu yalla mune I will both lie down in peace and sleep dina tedd ci jamm ba paré nelaw est ce que bo tedd da ngay nelaw ñu bari duñ nelaw ay gentuy bon ay rab di len sonal wala yaangi tedd yow dara dalu la mais da nga am sa yaay wala sa pape wala sa rak wala sa dom bo xamantene mi ngi febar yow do meuna nelaw ndax mom comme benen jigen bu ma don wo demb yaayam mo febar e fu nek yobou nako bo xolé demb ci goudi bala ñi tambalé programme bi ci la ko sen message ci WhatsApp bi parce que momu mo jëk sen message mu ne dañ ko jox number bi mais bo xolé ay manam ay 1 minute bala 10 la ko sen ban time la ma tontu 4:34 ci fajar amale koku nelawul e ci lu wor moy yaay ji febar lay topato parce que ci haaju gudi yaaju bu soxla

Wallahi mi salmini ɓiɓe amen jolaɓe kay. Ko an wi ɗum? Wallahi ko an wi ɗum? Ndeysan o ko Baba Baydi Mall. Ndeysan tigi. Ndeysan Baba Mall mi weltike kono mi accani mataw jahin ha yeso seeɗa rek. Eyi ñunem ci eywa ndanani kon ma noyu borom métier yépp waay ndanan lañ de kapinta yek fi tay Matunkara nyumlalu yu, lamin tunkara nyumlalu yu. Nuyuke ba jata.

0: fofu la ah su ko defé rek ñu daldi nuyu ñom serigne ñom Mbacke Ndiaye mang la gëc ci yoon bi ah di la nuyu bu baax baax ñu da togal kono ha joni non mi gaynani dunte
1: ah ba
0: mi da ngar tete

0: ak farba ak ñom farba
1: ah farba de mom farba sarra de jarta faale
0: ah ba farba ci gaay la bokk nak baye ko
1: farba
0: baye ko mu lakal rek
1: farba toñ kat la
0: billahi man amuma radio ni sa dama ubi tey bi rek gis affaire bi nek ci na programme baangi on faté na né tey la samedi sa billahi wallahi
1: akay akay akay
0: sa xam bobé tang déggna gaay di mo toñ nan ma sét bi borom sét borom sét borom
1: mané
0: waaw
1: ablay gey rek tapet
0: ablay gey dafa ragal de goli ba
1: dega ko
0: dama ko bëggo na tot nako ibu jaay am na ñen balako yow kay ya ragal
1: ablay gey tapet na
0: ablay tapet na mo gay bu xaritu ci lor sar lay doon
1: lol la ko wax
0: waaw lol la deg waaw ba ya nga nako yow xaritu ci lor gay doon
1: waaw waaw
0: di sada hey ibrahima jaay ay ibrahima jaay de sa ke lay de ah ibrahima jaay jega ajega tadik
1: baana dal
0: lay ay programme xaram suma coupé ni ma japp radio ndax ma deglu programme
1: ndeysan dana ci am
0: way faké ni gaay yépp dal ciaral ma len ñom yépp ne len dal ñu ngi len baye xel bu baax dal
1: ndeysan doy
0: waw jere jeuf tay
1: jere jeuf way idi
0: ok
1: neul ma sama gaay ndeysan koku di Idrissa Dieng Sala comme li ñuy wax rek a radio yépp a bokk sante moy fm bi lañuy oyo mom itam mo ngi foria e fofu rek waye diko jajeufal waw ni la li lañ bok ñun ñep diko def motaxit ñu diko yegg rek ñu and nañ and rek defar mo ñu taxa jog ak begal nit ñi kon nak jarut xiro xaro fi la ak fal la yep na doon begalante rek ak jam ak salam ñaanal rew mi nit mon ci jaar mo ne ñaanal rew mi lool rek mo ci am solo kon nak idi ñu la jajeufal bu baaxa baax waye ma gungé la

tooñ nga ma benn yoon ma dal di la baal, kon nag fexeel bi ah tooñ yi warta bari nag tooñ moom. Oh tooñ moom baaxul de ah yaay wàññi tooñ tooñ ak wax ju bari wàññi leen ko mo gen ah aminta Diaye wàññi li nga ne kembaay loolu la de Souleymane Faye ko waa nag.

0: adi ko may soppey xarit yi
1: sama yi touba
0: adi jam yek te kandor yi
1: cheikh salim bakki la koy woé
0: jox ba sa xadi
1: moy
0: fat sen

yam som nga de yaay don dem ngay xol daawu xarit dem juba kama de faasu dugaram ci yeen jaay ko ca mil ñe sa ma jigeen da nga def dom ci ya koy nambal mu lay xol ngi mal jëndi da bot koy dem and ak mo ñan yekete ngane lo dem xam nako suma lama ye xaaliss kay dem ma kay mom bay